0: always will be two or three who gathers in my name, I am in the midst. Dalawa o tatlo sa inyo, aabot, magkikita, then we can start the church. So hanggang dito na lang po, mga kapatid, ang ating pag-aaral sa ngayon. And, hope you can go deeper studies sa atin po namang na-discuss ngayong araw na ito. Thank you and God bless you. Thank you, Brother Eli, for giving the chance to share to you these studies. Thank you.
1: All right, so thank you so much, Brother John.
0: Yeah, thank you.
1: Thank you sa napakahalagang mensahe, no? Kasi maraming denominations ngayon hindi.
0: Right.
1: Yeah, hindi nag ano no yung pattern.
0: Hindi alam.
1: Walang
0: pattern.
1: Oh, walang pattern. So ngayon ating nalaman mga kapatid ang right pattern, no? So, bakit pa tayo ano 'yun yung nandiyan pa sa isang maling katuruan. No? So napakagandang pagpaliwanag ng ating kapatid na ang proper na worship, no? worship pattern, no? Ay nakabatay, no? Sa banal na aklat at 'yun ang ating sundin, no?
0: We can go to the book of Acts actually. Yeah.
1: So hindi yung ating kagustuhang laman yung manual script, no? So
0: yeah,
1: ang right pattern ay ating matatagpuan po sa banal na aklat at sa pattern yan ng ating Panginoong Hesukristo, no?
0: Yes,
1: at ng mga apostoles na ginawa nila dati. At ganun din ang ating pattern ngayon.
0: Yes.
1: Okay. So, Brother Thank Kurt you. Is mentioned here. Bro Macario, kumusta?
0: May ubo pa rin.
1: Yes. Napakagandang lesson po yan, bro. No? So, akala ko maliit lang yung lesson mo, napakataas pala.
0: Mahaba pala, no?
1: Mahaba pala. Hmm. So, salamat sa magandang pagpaliwanag ng kanyang salita.
0: Thank you also, yes.
1: Okay, so subaybayan po natin mga kaibigan ang programa ng ating kapatid sa matag Lunes po ng hapon, alas 3. No, live po ang ating kapatid Macario, no? Dito po sa at Ignite Cebu, no? So igala ko po na ang kanyang devotion, no, sa pagpahayag ng salita ng Diyos. I hope na ganun din ang iyong mga goal, no, devotion sa mga gawain ng ating Panginoon. So salamat po, Brother Macario, and
0: thank God you. Bless.
1: Okay.
0: God bless you. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. So that's our good friend, Brother Macario, live from Ayala Center, Cebu. So napakagandang lesson po ang ating napakinggan na dapat nating sundin, no? Yan ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, no? So, oras po sa ating studio, alas 3:54 na po ng hapon. At muli naman tayong mag-tune in sa sunod na programa, no, ng ating kapatid Brother Randy. So, huwag po kayong alis mga kaibigan. At ito po ang isang awiting holy. So ito po yung yung likod, kapatid Elizar, and sabing salamat at sunod na po ang programang Bible Study

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, brothers, so welcome to the Lead Harvest with Brother Jerry Igniters from Negros Occidental. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan, Brother Jerry, kumusta po? Ano pong update diyan sa Negros Occidental? So now on here, Igniters, Brother Jerry from Negros Occidental.
2: Hello everyone and to all Igniters family.
1: Shout out, Sister Emelia.
2: Sa Ignite Radio Broadcast. Good morning, good afternoon, and good evening to all. Regardless po, wherever you are. So, welcome naman po sa aking program, The Late Harvest. So, ito po ang iyong lingkod, si Brother Nenyo Jerry Carbadilla from Kamingawan Church of Christ, Balot Church of Christ. At pasasalamat po tayo sa ating Panginoon sa karagdagang buhay na ibinigay niya po sa atin. Isang napakagandang Lunes po ang ibinigay niya sa atin at tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa pamagitan po ng paghatid ng magandang balita, sa pamagitan po ng Ignite Radio Broadcast Cebu. So salamat po tayo mga kapatid sa ating panauhin na bumubuo ng programang ito. Una po si Brother Kirk Pangki, salamat po sa iyo brother, at sa ating host dito sa Ignite Radio Broadcast Cebu, walang iba po si Brother Elizar Arcelia, magandang hapon po sa iyo brother. And then sa lahat po na mga nakikinig sa ating mga kapatid dyan sa iglesia at sa mga lahat ng mga nakikinig na mga kaibigan po natin, so magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa po ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at malulusog na pangangatawan upang patuloy tayo na makapaglilingkod po sa niya. Okay, so dumako na po tayo mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa ating pakay ngayon ay ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesus, na ito po ay ating matatagpuan dito lang po sa kanyang banal na kasulatan. So ang lesson o ang topic po na ating tatalakayin ngayong hapon ay nagsasabing adding to your faith. So ibig sabihin ito po ay idararagdag natin doon po sa ating pananampalataya. So makikita natin dito mga mahal kong kapatid na hindi lang man po sapat yung pananampalataya tulad po ng itinuturo ng iba na upang tayo ay maligtas ay pananampalataya lang. But ayon po sa ating Apostol Pedro, kung basahin natin yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11, at ating makikita dito na hindi sapat yung pananampalataya lang kasi po mayroon tayong kailangang idaragdag doon po sa ating pananampalataya upang tayo po ay tutungo sa kaligtasan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So basahin muna natin yung talata na makikita natin dito po sa pangalawang Pedro talata 1, at basahin natin, magsimula tayo sa talata 5 hanggang po sa 11, mahal kong kapatid kay Kristo. Basahin po natin, sabi niya doon sa 5, oo, at dahil dito sa pagkaragdag sa ganang iyong nabuong sikap ay ipamamahagi ninyo sa iyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpigil, at sa pagpigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabubuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaon wala nang mga bagay na ito ay bulag, na ang nakakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. So mga minamahal kong kapatid kay Kristo, no? Sa mundo na sobrang napakahigpit, no, ng buhay, mga mahal kong kapatid kay Kristo, lalo na napakahigpit ng buhay ng tao kasi pataas ng pataas, no, yung mga bilihin at saka napipressure yung tao na kailangan maghanap, no, ng trabaho upang matustusan ang lahat ng pangangailangan. So makikita natin mga mahal kong kapatid kay Kristo na ang tao ay binigyan nilang pansin yung kanilang pinansyal, no? So ang kanilang pinagtutuunan ng pansin yung kanyang tinatawag na financial security. Sinisecure nila ang kanilang pangangailangan kaya naging busybodies ang lahat ng mga tao, no, sa ating paligid. At hindi nila napansin, 'di ba, na mayroon isang importanteng bagay na pagtutuunan natin ng pansin, yung tinatawag na spiritual security. 'Di ba? Hindi lang po na sinisecure natin yung ating pangangailangan araw-araw, but dapat din nating alalahanin mga mahal kong kapatid na mas mayroong bagay na napakahalaga sa tao na kailangan yung tinatawag na spiritual security. Na i-secure natin yung ating spiritual na buhay kasi ang ating pagkatao hindi lang po nabubuhay dun po sa laman, mga mahal kong kapatid. Okay? So kaya nga sinabi ng ating Apostol Pedro, ito po ay upang ini-encourage tayo ng Apostol Pedro na lahat ng mga biyayang ito kailangang idaragdag natin sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi niya, giving all diligence to add these things. So sabi niya dito, pagsikapan natin, no, anong sabi niya? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, sabi niya, pagsikapan natin. Okay? So meaning, pagsikapan, kailangan nating magiging masipag. Kailangan nating pagsipagan pa, no, ng mabuti, mahal kong kapatid kay Kristo, upang tayo ay lumago bilang isang matatag na Kristiyano. Ang pagiging matatag na Kristiyano ay hindi madali. Yung tinatawag na hindi overnight, di ba? Na pagkabukas matatag ka na. But it requires time, mahal kong kapatid kay Kristo, o nangangailangan ito ng habang panahon, pasinsya, at saka masipag na pagtratrabaho, mahal kong kapatid. So kailangan po natin, we are secure to our faith, kailangan nating siguraduhin yung ating pananampalataya. Kasi naman po, napakaraming mga Kristiyano na nagiging matamlay, nagiging mahina, no? At hindi lamang po sila ay nagiging mahina, ito po ay naging dahilan na sila po ay tumalikod sa Diyos. Diba? Sila po ay bumagsak doon po sa kanilang pananampalataya. Kasi hindi nila na-secure o hindi nila nasigurado ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagdaragdag ng mga biyayang ito sa ating buhay. So alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung sa hindi pa ninyo nalalaman, na tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan. Nasa atin ang pagpili, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sinabi niya doon po sa 11, na God's calling and election is done through the gospel, yung pagpili ng Diyos sa atin, yung paglagay ng Diyos sa atin doon po sa kanyang kaligtasan, ito po ay nagawa sa pamamagitan po ng gospel. At ang sabi niya ay, it is our choice to obey initially. Nasa atin po kung sundin natin o hindi natin sundin kung ano po yung inuutos sa atin ng ating Panginoon. So sa hapon na ito, let us examine these great things which we must add to our faith. Kailangan po nating siyasatin, 'di ba, ang napakalaking bagay na kailangan nating idaragdag, no, sa ating pananampalataya. Una, so yung faith, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi ni Apostol Pedro doon po sa talatang 5 o sa talatang 5, so faith, nandun ang faith. Ang faith, napaka-importanting bagay. Bakit naman po importanting bagay ang pananampalataya sa ating buhay? Kasi naman po, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pananampalataya ang siyang pundasyon kung paano tayo naging Kristiyano. Doon nagsimula ang lahat, mahal kong kapatid kay Kristo. Nung dahil sa ating pakikinig sa kanyang ebanghelyo at tayo po ay nanampalataya doon sa kanyang ebanghelyo na ating napapakinggan, so nagkaroon tayo ng pananampalataya. So, meaning, napakahalagang bagay ang pananampalataya sa buhay ng tao. Ito po'y pundasyon. No? Hindi tayo magiging Kristiyano pag wala tayong pananampalataya. Ang lahat nangyayari nang dahil sa pananampalataya natin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sinabi doon sa Hebrews writer, doon po sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi dito, but without faith it is impossible to please him. Napaka-imposible na kung ang tao walang pananampalataya ay malulugod ang Diyos sa kanya. 'Di ba? Ang kinalulugdan ng Diyos sa tao kung siya ay mayroong pananampalataya. Kaya nga sabi niya sa following phrase, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Okay? So ang lahat na lumapit sa Diyos, kailangan mayroong pananampalataya. Ang tao hindi makapag lalapit sa Diyos kung wala siyang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ang siyang nag-uudyok sa atin upang lumapit tayo sa Diyos. Okay? So alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na tayo po ay nabubuhay sa isang tinatawag na mundo, no? Na walang Diyos, di ba? Makikita natin sa paligid natin na ang mga tao, kung ating titingnan, parang mga taong walang Diyos. Walang Diyos na kinikilala, walang Diyos na kinakatakutan, at walang Diyos na sinasamba, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi ang puso't at isip nila ay doon lamang po nakatuon doon sa mga bagay na kanilang makikita. Hindi nila pansin na mayroong Diyos na nag-i-exist at kakailanganin natin sa ating buhay. Kasi wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa ating buhay. So, importante ang pananampalataya. Kasi faith is the motivation that lead us to the work of God. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, na yung pananampalataya ang siyang nag-uudyok sa atin upang gawin natin ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Diba? So tayong mga Kristiyano, kung bakit gumagawa tayo ng mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos, nang dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, okay, sinabi niya dito, for we walk by faith, not by sight. Anyway, ang lahat ng mga Kristiyano, gumagawa ng mga bagay na ipinapagawa sa Diyos sa atin dahil po sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi din natin nakikita ang langit. Pero gumagawa tayo ng mga bagay na panlangit. Gumagawa tayo ng mga bagay na inuutos sa atin ng Diyos dahil po sa pananampalataya, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So ang tanong, mahal kong kapatid, where does one acquire for faith? Saan ba natin makikita o saan natin makukuha yung pananampalataya? Okay? So napakaliwanag yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat sa Romans chapter 10 verse 17. Makukuha natin ang pananampalataya galing po, sabi niya dito, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Makukuha natin ang pananampalataya, ang siyang makapagliligtas po sa atin. Sabi niya dito, ito po'y makukuha natin sa papakikinig sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pakikinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. This is why Bible study is so important to one's growth. Kaya nga napaka-importante yung pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Pag-aaral patungkol po sa Biblia. Kaya nga, laking pasasalamat po natin, diba, sa programang ito, sa pamagitan ng programang ito, maihatid natin yung salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng social media na ito. Okay? So ito na po mga kong kapatid kay Kristo, pumunta po tayo sa mga napakahalagang bagay na kailangan nating idaragdag sa ating pananampalataya. Number one, sabi niya dito, we should add virtue to our faith. Kailangan nating idaragdag sa ating pananampalataya yung tinatawag na virtue. What is virtue, mga kong kapatid kay Kristo? Sabi niya dito, refers to the courage to stand up for our faith in what is right. Yung tinatawag na panindigan ng isang tao. Yung tapang na tumindig sa pananampalataya kung ano yung tama. Marami ngayong mga Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo, na hindi nila mapanindigan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi nila maipanatili ang kanilang katatagan doon po sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasi po, napipressure tayo sa iba. Ang ating kapaligiran ay nagiging pressure po sa ating buhay. Diba? Nakikita natin ang sanlibutan, diba? Ang mundo ay parang normalize yung pagiging makasalanan. At ito, mahal kong kapatid, ramdam din natin ito nung tayo ay wala pa doon sa ating Panginoong Hesus. Na ang pagkakasala ay nagiging normal po sa ating buhay. Pero nung tayo ay nasa kay Kristo, so makikita natin, mararamdaman natin na yung pagkakasala hindi normal sa isang buhay na Kristiyano. Kasi ang sanlibutan ay ina-accept, no? Tinatanggap yung homosexual, drinking, gambling, drugs, fornication, and he like, but the Christians cannot condone such immorality. Makikita natin na yung mga bagay na ganun mga bagay ay hindi tayo sasang-ayon, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, narito po yung mga halimbawa na makikita natin sa banal na kasulatan. Mga tao na hindi nila mapanindigan yung kanilang pananampalataya. O makikita natin dito, mga tao na nawala ng virtue. Basahin natin yung aklat doon po sa John chapter 12. Okay, basahin ko po sa salitang Tagalog. Sabi niya doon sa John chapter 12, ganito po mahal kong kapatid, no? Kung inihantulad ng Diyos yung tao na walang panindigan sa kanyang pananampalataya. Tulad po ng mga Hudyo, no, nung panahon ni Kristo, sabi niya doon sa John chapter 12 verse 42. Basahin po natin, sabi niya, gayunman maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Dapat datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahahayag baka sila'y mapalayas sa sinaguga. Mayroong mga tao na nagbibigay halimbawa po sa atin dito po sa banal na kasulatan. Makikita natin, itong mga tao na ito, napakataas ng antas ang kanilang naabot, mga kong kapatid. Sila po ay mga rulers, di ba? O sa kapanahonan natin ngayon, mga abogado sila. Kasi nag-aaral sila patungkol po sa law. Patungkol po sa kautusan. Sila ay may pananampalataya sa Diyos, may pananampalataya po kay Jesus, pero makikita natin, hindi nila maihahayag ang kanilang pananampalataya publicly. Di ba? Kasi may iniingatan silang kanilang sariling buhay. Ganon din ang nangyayari sa kapanahonan natin ngayon, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Napakaraming mga leader doon po sa church, di ba? Na hindi nila maihayag ang tunay na pananampalataya na matatagpuan natin sa banal na kasulatan kasi may meron silang iniingatan na kanilang pansariling kapakanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga ang sabi po ng Apostol Pedro, we should add virtue in our faith. Hindi sapat na mayroon tayong pananampalataya at wala tayong panindigan sa buhay. Virtue is our backbone, mga kong kapatid kay Kristo. Yung tao pag walang backbone, hindi siya pwedeng makatayo. Pag ipiktado yung kanyang backbone, hindi siya pwedeng tumindig. Ganun din ang isang tao na walang panindigan sa kanyang pananampalataya. Pangalawang bagay na dapat nating idaragdag sa ating pananampalataya, sabi niya dito, we should add knowledge to our virtue. Kahit na mayroon kang paninindigan, mahal kong kapatid, sa iyong pananampalataya, pag wala kang knowledge, useless pa rin ang buhay mo. Kasi sabi ng Apostol Pedro, we should add knowledge to our virtue. Kailangan din natin na idaragdag yung kaalaman dun po sa ating paninindigan. Napakahirap, mahal kong kapatid kay Kristo, na tumindig sa isang bagay na wala ka namang kaalam-alam. Ibig sabihin, nanindigan ka sa mga bagay na hindi naman katotohanan. Kaya importante na magkaroon tayo ng kaalaman. Kasi po napakaraming mga Kristiyano ngayon na hindi sila matatag kasi po kulang sila sa kaalaman. Kulang sa knowledge, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, sinabi ni Uzziah, no? Sabi niya doon sa Uzziah chapter 4 verse 6, sabi ng prophet na ito, sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Diba? Kaya nga, bumagsak. Kaya hindi nagtagumpay kasi po kulang sila. Diba? Sa kaalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. So, paano natin malaman yung tama at saka yung mali? Paano din natin malaman yung katotohanan at hindi katotohanan kung wala tayong alam sa Bible? Wala tayong alam sa Biblia. Kaya nga, sabi dito, to lack knowledge is to be easily to lead astray. Kung kulang tayo sa kalaman, andali nating maligaw ng landas, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi sa tingin natin, tama. No? Pero ito is tinatawag na presumption, mahal kong kapatid kay Kristo. Walang katibayan. Di ba? Kasi walang tayong kaalaman. So ang tanong, mahal kong kapatid kay Kristo, how to acquire knowledge? Paano natin makukuha yung kaalaman? Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito po ay ang pahayag ni Apostol Pablo na sabi niya dito, we must study the Bible, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya ang sabi dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang kailangan lang po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, mag-aral, magsanay sa salita ng Diyos. At kailangan din nating lumago. Hindi pwede na tayo'y nag-aaral, tayo ay nagsasanay, hindi natin ina-apply sa ating buhay. Hindi natin makikita na tayo'y lumago sa biyaya ng Diyos at nagdaragdag yung ating mga kaalaman upang tayo po ay magkakaroon ng knowledge, mahal kong kapatid kay Kristo. So ang sabi, we should add knowledge to our virtue. So pangatlo, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi lamang po na tayo ay mayroong virtue, hindi lang po na mayroon tayong knowledge, but sabi pa dito ni Apostol Pedro, dagdag niya dito, sabi niya, we should add temperance to our knowledge. Hindi sapat na mayroon na tayong kaalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi din sapat na mayroon tayong faith, mayroon tayong panindigan sa buhay o titawag na virtue, mayroon tayong knowledge, kung wala tayong pagpigil sa sarili. Temperance means self-control. Yung temperance ay pagpigil sa sarili. Walang kabuluhan, mahal kong kapatid kay Kristo, na tayo may pananampalataya at tayo mayroong panindigan at tayo mayroong kaalaman kung hindi naman tayo marunong magpigil sa ating sarili. Ang kailangan lang dito, mahal kong kapatid kay Kristo, we need to be constantly in control of our thoughts, our tongue, our temper, and also our action. Na kailangan lang po dito ang patuloy na kukontrolahin natin yung ating pag-iisip, yung ating dila, at so yung ating galit, at yung ating mga ginagawa sa buhay. Apat na aspeto, mga mahal kong kapatid, na itinturo po sa atin ng banal na kasulatan na kailangan nating kontrolahin araw-araw o patuloy natin nakukontrolahin sa ating buhay. Without soul, without self-control, one will easily commit sin. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung wala tayong pagpigil sa buhay, ang dali nating magkaroon ng kasalanan. Alam naman po natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, God will not remove temptation. Hindi ito tanggalin ng Diyos yung temptation sa buhay natin. Yung mga pagsubok, yung mga temptation na araw-araw haharapin natin, hindi ito tatanggalin ng Diyos. But tandaan natin, but we will help us through it. Tutulungan tayo ng Diyos. It is our part to bear the temptation, knowing it will never be more than we can handle. Tandaan po natin, hindi tatanggalin ng Diyos ang lahat ng mga pagsubok, mga temptation na darating po sa ating buhay, but tutulungan tayo ng Diyos on how to overcome of that temptation. Ito ang sabi niya doon sa kanyang aklat, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa aklat ng Apostol Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 18 verse 13, ganito po ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Natutulungan tayo ng Diyos pagdating ng mga pagsubok, ng mga temptation, importante na tayo lumapit sa ating Panginoon. Sabi niya dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong magtitiis ng tao. Datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksoin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, natutulungan tayo ng Diyos sa kahit anumang pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Ang kailangan lang po natin na lumapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating ilayo sa ating sarili. Kasi alam naman po natin na hindi natin makakaya ang lahat ng mga pagsubok sa buhay kung wala ang Diyos sa atin. Kaya nga, even si Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid kay Kristo, diba? Hindi niya inaaring na kaya niyang lahat. Hindi niya inaaring na kaya niyang lahat ng mga pagsubok. Lahat ng mga kahirapan na dinaranas siya. Hindi niya inaaring ganap na kaya niya. Kaya nga sinabi niya doon sa Philippians chapter chapter 3 verse 13. Okay? So puntan lang po natin pang hindi tayo magkakamali, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 14. Kaya anong sabi niya, mahal kong kapatid kay Kristo? Lahat ng mga bagay ay doon sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas po sa atin. Sa salitang English, sinabi niya, I can do all things through Christ. We strengthen it us. So kaya nga, sa pagsubok, kailangan lang natin na lumapit sa Diyos. Huwag nating hingiin sa Diyos na tanggalin ang lahat ng mga pagsubok. Alisin ang lahat ng mga pagsubok sa ating mga dinadaanan. Ang mga tukso, ang mga temptasyon. But hingin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng lakas, bigyan na tayo ng kapangyarihan upang ang lahat na yan ay ating mapagtagumpayan. Sunod, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya dito, kung mayroon na tayong temperance, but we need to add patience to our temperance. Hindi lang po na mayroon tayong temperance, hindi lang po sapat na tayo mayroon ng pagpigil sa ating sarili. Ang sabi ni Apostol Pedro, kailangan din nating idaragdag yung tinatawag ng pagtitiis hanggang wakas, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi yung temperance hindi lang po sa ngayong araw, hindi lang po bukas, but ang temperance kailangan mananatili hanggang sa wakas ng ating buhay, but ang kailangan lang natin ay be patient. Kaya nga, kailangan natin sa pagpigil, kailangan din natin ang patience. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, we should add patience to our temperance. Kasi kailangan nating mananatiling magpigil hanggang sa wakas ng ating buhay. Kaya nga sabi niya dito, temperance, so patience, it's involved endurance and perseverance. Ibig sabihin, yung patience ay kailangan ng pagiging matatag upang matagalan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kailangan mayroon tayong endurance, pagtitiis hanggang sa wakas. That is tinatawag na endurance. Patience is needed to endure the problem one will face in life. Kasi ito po ang pangunahing pangangailangan natin upang maharap natin yung mga problema na darating sa ating buhay. Maipanatili nating matatag ang ating pagiging Kristiyano dahil po sa ating pagiging patience. So one of the good example, mahal kong kapatid kay Kristo, at magbibigay sa atin ng aral at ng lakas sa ating buhay, yung buhay ni Job. Diba? Yung buhay ni Job, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi doon sa aklat ni Santiago chapter 5 verse 11, sinabi niya dito, narito, tinatawag nating mapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakikita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos ng pagkahabag at pagkamaaway ng Panginoon. So doon ipinapakita ng Diyos kung gaano siya kamaawain, gaano siya kamatulungin, gaano kahalaga ang tao sa kanyang buhay kung ang tao ay mayroong pagtitiis. Tingnan po natin si Job. Diba? Yung ating pagsubok, yung ating mga kahirapan, diba? Hindi natin maikumpara dun po sa pagsubok at kahirapan na dinakda ni Job, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero anong nakikita? Nang dahil sa pagtitiis ni Job, nagpagtagumpayan niya ang lahat at binigay ng Diyos sa kanyang awa at binigyan siya, inahon sa ng Diyos dahil po sa kanyang pagtitiis. Tiniis niyang lahat. Tiniis ang lahat ng hirap, tiniis ang lahat na pagsubok, tiniis niya lahat, mahal kong kapatid kay Kristo. And the latter day, makikita natin, naging matagumpay ang buhay ni Job. Binibless siya ng ating Panginoon, mas sobra pa kaysa dati niyang pamumuhay. Ang sikreto lang po ni Job, mahal kong kapatid kay Kristo, yung pagtitiis. That's why, in our temperance, we should add patience. And then, hindi lang po patience, mahal kong kapatid kay Kristo. In our patience, we should add godliness. Yung buhay na maka-Diyos. Godliness, ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po ay ating pag-ibig at ang ating paggalang po sa ating Panginoon na ipinapakita natin sa araw-araw nating pamumuhay. Godliness means ito po ay pag-ibig natin ang tapat sa Diyos, yung ating paggalang sa kanyang pagka-Diyos na ipinapakita natin araw-araw sa ating buhay. Nakikita natin ng ating paligid, mahal kong kapatid kay Kristo, in our society, nagiging walang Diyos ang tao sa buhay. Nagiging busy sila sa nasasabi na natin, naging busy ang lahat. Naging busy ang lahat sa paghahanap ng kanilang tagumpay, paghahanap ng kanilang pangailangan, makikita natin na yon ang dahilan na ang tao patuloy na walang kinikilalang Diyos sa kanilang buhay. Paano natin makikilala ang tama at mali under our situation, doon sa pamumuhay natin? Hindi natin makikilala ang mali sa pamagitan po ng pamumuhay ng tao dito po sa mundo. Kung titingnan mo yung tao, ang kanilang mga ginagawa, lahat ay tama. But we cannot determine, hindi natin makikilala ang mali. But rather, at ito ay ating makikilala ang mali sa pamamagitan po ng kautusan ng ating Panginoon. Doon natin madidetermine na mali ang buhay natin sa pamagitan po ng roles na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Ang sabi ng John chapter 8 verse 32, sabi niya dito, "And we know the truth shall set us free." Kung alam natin ang katotohanan patungkol sa ating Diyos, magiging malaya tayo doon po sa kasalanan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sinabi niya doon sa last phrase, no, kung babasahin natin doon po sa talata nating ibinigay, doon sa last phrase, sabi niya ito, "What manner of person ought you to be in all holy conversation and godliness?" Anong klaseng pamumuhay meron tayo pagdating po ng ating Panginoon? Sabi niya dito, we need to holy, mahal kong kapatid kay Kristo. Kailangan nating mabuhay na banal. Dagdag pa natin, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya dito, we should add brotherly kindness to our godliness. Kung tayo maka-Diyos, kailangan din natin, sabi ni Apostol Pedro, idagdag din natin yung tinatawag dito na pagiging maawain sa kapwa. Brotherly kindness. Brotherly kindness is simply loving and being kind to other. Yung tinatawag dito na brotherly kindness, ito po ay isang pag-ibig natin sa ating kapwa. Pagiging maawain sa ating kapwa-tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sinabi ni Apostol Peter doon po sa kanyang aklat, 1 Peter chapter 1 verse 22, sinabi niya dito, "See that you love one another with a pure heart fervently." Na kailangan mag-iibigan tayo sa ating kapwa. Mag-iibigan tayo bawat isa na mayroong dalisay na puso. We should feel nearness, mahal kong kapatid kay Kristo. Pag iniibig natin ng ating kapwa, nag-iibigan tayo bawat isa, naging malapit ang ating mga loob. At para tayong isang pamilya, mahal kong kapatid kay Kristo. Parang isa tayong pamilya doon po kay Kristo. So sabi niya dito, while love will express itself in kindness, ang pag-ibig ay naghahayag ng ating pagiging maawain sa ating kapwa. Kaya nga sabi ni Paul, doon po sa kanyang aklat, Ephesians chapter 4 verse 32, "And be kind one another, tender-hearted, forgiving one another." Kaya nga itinuturo ni Apostol Pablo na kailangan maawain tayo sa ating kapwa. Maawain tayo sa bawat isa. Kailangan mayroon tayong dalisay na puso. Mayroon tayong malambot na puso. At kailangan po na tayo po ay magiging mapagpatawad doon po sa ating kapwa, mahal kong kapatid kay Kristo. So to show this love, we encourage you to talk the members. So sa pagpakita po ng ating pag-ibig, kailangan kausapin natin. Kausapin natin yung mga membro. Kailangan nating alamin ang kanilang sitwasyon sa buhay. Pangpito at last na mga bagay na kailangan idiragdag natin sa ating pananampalataya, mga mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya dito, kung tayo ay mayroon ng brotherly kindness, sabi niya dito, we should add charity to our brotherly kindness. Sa ating pagiging maawain doon po sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, ay kailangan din nating idaragdag yung tinatawag na charity. What charity means, mahal kong kapatid kay Kristo? Charity is the another word of love. Ibig sabihin, pag-ibig ito, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi lamang pag-ibig po, ito po ay malalim, deep love o malalim na pag-ibig na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So there are different Greek words for love, mahal kong kapatid kay Kristo. Tandaan po natin, the word love, here is the kind that seek the best for others. Ibig sabihin, yung salitang pag-ibig, ito po ay isang buhay na hinahanap natin kung ano ang pinaka-the best para po sa kanya. That is love, mahal kong kapatid kay Kristo. At tayo bilang isang Kristiyano, tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo umibig. At sinong pwede nating iibigin, mahal kong kapatid kay Kristo? Ibig sabihin, ang ating pag-ibig, it is not limited. Diba? Pero ang nangyayari sa ating paligid na ang pag-ibig ay naging limitado ang kanilang pag-ibig. Oh, anong inituro po sa atin? Sabi niya dito, love the Lord thy God. Sabi ng Matthew chapter 27 verse 37, una, tinuruan tayo ng Diyos na ibigin natin ang Panginoon mong Diyos. At sabi niya dito, in Matthew chapter 29 verse 13, hindi lamang po ibigin natin ang Diyos, ang turo po sa atin, love thy neighbor. Ibigin po natin yung ating kapwa, mahal kong kapatid kay Kristo.

0: Ito ni Apostol Pablo, in above all things, put on charity, which is the bond of perfectness. Diba? Nasabi ng banal na kasulatan na higit sa lahat, kailangan po nating ilagay ang pag-ibig na mas mataas. Diba? Na ito ang pag-ibig ang siyang nagtatali po sa atin sa Diyos. Pag-ibig ang siyang nagtatali po sa atin, sa ating mga kapatid. Ang pag-ibig ang siyang nagtatali po sa ating pamilya. Diba? Na nagkakaisa tayo dahil po sa pag-ibig, mahal kong kapatid, kay Kristo. Diba? Napaka kapangyarihan yung pag-ibig upang tayo ay itali na magkakaisa tayo, mahal kong kapatid, kay Kristo. This kind of love can be learned and will grow. Kailangan nating itong pag-aralan at kailangan nating lumago. But we must work at it. Kailangan nating pagtrabahuan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So in our conclusion, so sa binasa po natin dun po sa 2 Peter chapter 1 verse 8 to 11, to see the benefits upang ating makikita yung benepisyo na matatanggap natin sa pamagitan po ng pagdaragdag ng biyaya para po sa ating pananampalataya, itong virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity or love, so we will not be barren or unfruitful. Hindi tayo magiging barren. Yung hindi tayo, barren means yung hindi nagbubunga. Diba? Na parang isang tao, barren means hindi nanganganak. No? At kung sa kahoy, hindi nagbubunga, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung ito ay lahat idaragdag natin sa ating pananampalataya, sigurado, diba, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay magbubunga. These graces keep us from being spiritually blind. Ang lahat ng biyaya ito ay upang hindi tayo magiging bulag dun po sa katotohanan. Hindi tayo magiging spiritual blind o spiritual na bulag sa katotohanan. And we will never fall. Hindi tayo babagsak, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang pinakamaganda dito, we will enter into heaven. Ito po ang daan upang tayo makapasok po doon po sa langit. Salvation is more than just believing and being baptized. Ang kaligtasan, hindi lang po tayo nananampalataya at tayo po ay nabautismuhan. But we must constantly be growing. Kailangan lang po natin patuloy na paglago sa pamagitan po ng pagdaragdag ng mga bagay na ito upang hindi tayo bumagsak at lahat tayo makapasok doon po sa langit. Ganun lang kasimple, mahal kong kapatid kay Kristo, ang ituturo po sa atin. We should add all of these graces at ito po ay isang bagay na magdadala sa atin doon po sa buhay na walang hanggan. Tandaan lang po natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi sapat yung itinuturo ng mga ibang mga reliyon na pananampalataya lang, ligtas na ang tao. Hindi lang nila napansin ang itinuturo ni Apostol Pedro na hindi enough yung pananampalataya lang. Kailangan ang pitong biyaya na ito idagdag natin doon po sa ating pananampalataya upang tayo po ay maligtas. Okay, alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po nakikinig at sa lahat po na nagtitiis sa pagpakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng biyaya, panalangin upang ang pag-aaral na ito ay maging matagumpay sa ating sarili at ang salita ng ating Panginoon ang siyang babago sa ating isip, lalo na sa ating buhay. Once again, this is your brother Jerry from Kamingawan, Church of Christ, Balot Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Okay, sa ating napakinggan ang Late Harvest with our good friend Brother Jerry. At napakagandang aral na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no? Na at kalagahan ng ating mga kaluluwa.